0: Rumi, riki chay kuchita ya, may man siriku.
1: Tapuyari.
0: Mana, kan ladik tapuyari.
1: Sinaspaka, nyoka ladik tapusa. Suma kuchita ya, ima naya kangi. May man tarikungi, nyoka wamparlanata, munangichu.
2: Ari munanimi, kan parlasa nispaka, kallarilla.
3: Takis pamari samu panci.
2: Ima cari turiku.
3: Yuka curi rumi mari. Taita yuta manya puska. Tawaring apa monas papa ni kupa ususita.
2: Ima nipangi turiku. Sinaga yuka usu.

pa mi kashna nirka manda Dios ka kay kunata mi kan kunata ka mandan kan kunaka suhta punja kunata ka imata pish rurangichigja hasta wampis kanchis punja pika imata mana rurashpa samarina kangichig kay punja ka manda Dios pagja chikan yachishka kaskamanta paita hatun yachishpa mi samashpa kay nana kangichig may hampis kay punjapi imata rurahtaka uanyo chishka kachun chay samana punjapika kankunapah wasikunapika nina yatapish ama hapichingichichu ninmi nerkami. Versículo 4, versículo 4 imapi astawan nin Moisés ka tukuy Israel kuna tandanakush kapimi chasna nerka manda Dios ka kankunataka kasna rurachungmi mandan